0: botava ta sak, bo bora de positabo kartona kina na Ecotec?
1: Si, verdad?
0: Kompolaga! Pesei mes, abo na kas, abo kompanya chikido ko, si bo ti un kantidad di karton, no kang sa bukurpa. Bise ka no sa kina na planta, di jaluna pa jabierna, di 8 or pa 6 or, of jasabra, di 8 or pa 12 or, binde positabo kartona ser ka nos, no laga ng kumula bira mo chuhopi. Queda pendiente pa Ecotec su next location. Ecotec, sostenible, junto cubo.